Emyaka 20 etan nga tufurumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wuliriza fe radio budat 25 radio yomuntu wa bulijjo.

0: Vale nendala mpitirivu akatabo ka MT o nyimbe singam zize
1: yabafe abayimbi banji bayize nyimba zekerezi necha njawulo chi ekiri mu nyimba zo mugenzo grandfather Dr. Kabuye
0: mukumutu kirango omuntu nade basolo okumutu kirako Father Kabuye abadde mwangu nyonga mweto waze atenga ekitone kya kigaba watali wadde bukwakulizo katonde ekyo kye yamuwanga kigaba watali wadde bukwakulizo atenga ina owangu mukuyiya tusaba atendesa abayiya abamu batwala kadde naye Father Kabuye abadde mwangu nnyo mukuyiya naddala ade balina emikolo egy'enjawulo nga bawetaaga oluyimba nti luno lwa mukolo oba tulina kijaguzo awaali wennyini watandikira ng'awandiika ng'akonakona mukunanga ng'oluyimba lumaliriza ng'alukuwa abadde mwangu ate ng'atuukirikika nga mwetowaze wadde ng'abadde wa kitone kya waggulu bwe kityo ebyentendeeza by'ekerezi ekisooka kya byonna Father Kabuye yadde yayimbye ennyimba nga naawe osobola okwetabamu osobola okwetaba n'ekkwaya kati oluyimba bateekamu ebirabo ne bagamba nti ayi mukama katonda waffe kyogenda okulanga ekibiina kyonna kiyimba kati ey'embeera eya buli muntu okwetabamu abadde agifaako kyobola abadde ayiya amaloboozi amangu naye nga manyuvu nga malungi nga gasobola okugyamu ekyo ekereziya kyalubirira nti bwe tujja kugeza nga mu mmisa ffenna twetaba wamu buli omu abadde asobola okuyimba nti katusanyuke ffenna owuliranga ekibiina kyonna kiyingira buyingizi ne kiyimba wamu ne kwaya ate ne tusobola okutendereza awamu
1: ambulirizo muzirange yono wakuziika olunaku lw'enkya era ng'ennyimba z'ekereziya zeyayiiya eziyimbibwa mu kufa ne mu kuziika okulina luno mbena lw'emusinga okumanya kyannaku nti ze zigenda okuyimbibwa ng'aziika olunaku olw'enkya
0: muze okuziika fenna ze tutera okuyimba twala byonna bye nnina twala Kristo nzijukiranga ng'otuuse eggulu y'empeera kigambo kya kitiibwa nnyo
1: wumula mirembe Reverend Father Dr. James Kabuye nze sebo fumatiya ku Radio Bud
2: anange wano usigenda kusuka woto vaku Radio Bud radio y'omuntu wa buli joy nze pressi Kabanda na Nyanzi
3: gigaba dama udide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buddu esawa zidi satwe zokumacha budde bwa media mbelebelye webale kuuliriza radio buddu yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
4: gw'omusadde wenna ayina omwana wo ow'obuwala ng'aweza emyaka omwenda okubirizibwa okutwala omwana wo mu ddwaliro agemebwe kansa w'omumwa gwa nnabaana kino kimuyambe obutakwatibwa kansa oyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu obumalirivu obuyiya n'okwewa

0: ye krabia rwe shusha dadi. Dene chokubiri, ntiriwebe yeko zobu bi, at least ingekuwa tetifeche kumidechimu. Era mjukia season, ya bili abini mwe sato abini mwena, baku wa tetifeche alicha mkaga. Eno timi ya rwe shusha dadi, ena kukona rasambi abe nja uro, aba itiwe na daku timi guanga area Spain, tuwa gira kumusambi nga Mikel Oyarzabal. Omu kubasambi wenzo kwanguruza kuko, nti kutimye guanga ya Spain, yomu kubetuwa ndise ba untouchable, okuva bili kuminetan, alikutimye abanafe avaru ya Sociedad. So, body ya Sociedad, ne club ya Bournemouth, noba teka kumeza yemu, ogendo kulaba nga Sociedad, mutufe li wala kuko. Body ya club ya, na body ya club ya, ya AZ Alkmaar, na dambi kope vya Bulaya, uboli yao, eri waguru koko kutimi yaba nafaba Sunderland. So insongalachi tuwa gama nti, mugwange ya Bungereza, timu entononga Sunderland, esolo kujane kuwa timu ezimu kweze zivuganya na damu lijezi etan. Esolo kuteka o performance, muzimu kwezo teams ezivuganya na damu lijezi etan. Atela insongalwachi, nti orumu tulaba neve kuwa kuruani ya kuwa sambi, ama timu zago gendo kuwa banga ganja uro, nti klabi ya Sunderland, esobolo kujanerwa nila omusambi owa millions ama kumi ya satuana ateru ya Sociedad cheta solo kupele anga atekula owa klabi ya na klabi yone ndala nga si klabi ya Atletico Madrid nga si klabi ya Barcelona nga si klabi ya Real Madrid mwanga angago kubanga ni mugwangiri ya Italy njago kutegeza kukonti atebo mubutufu ulirucha liji ya wegende sebe ngerera so ama timu zigo na agachi ikirira egwanga eliabu ungereza na dala mumpaka ezabulaya at least zituwa kalaba ku gabade gagiziza kukwilangate agate kawe mbeira gabade gagiziza kukwilangate agate kawe performance yechika icha waguru enyo wanga guna kasobo dokwilangate gafunyo buwanguzi kumatch day 1 katitulunze tuwabe kumatch day 2 bana sobo kukwilangate wachikula obaneda awono wetulindi de edabi kuna kuredi budu ojja kwiranga to bifuna butelevu yenze tamkedde umbal nkwagaliza macha marunji
1: sports uyabane sports analysis wanu program sedukera kuwa kajimu sawe yokuna esawe yokuna komekeza program sedukera nesta ni biki bank Luachiwe kwa ya nilai ni mpamfu ni mpapule nyenji. Nga toso blo kunyumido ya sasuleri kumiwende jawansi. Eyesigikate nga nyangu. Katichikole kuspidi ne Stanbic Bank. Downloading nga app ya Stanbic. Okufa ku Google Play. Oba App Store. Oba njiga star. Bidi muenda not hash. Oba chalide chibanja. www.standbicbank.co.ug. Okutani kale ilo. Stanbic Bank. Edunga mziwa banki nkule ya.

0: manyabo
1: radio yo mtu wa bulijjo
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio

0: bekuba kwa kampuni ngeyo wa motoka ya government umaraga vuga kubanga CEO mbwena ino lika monokolo otia iluja kuda katebe kakati kora amano gani motoka ino bajinkuwa siza yange mwezi jechu ukulira umusara kubansa sura bagu msasura kufuga ambiule seno katugeze ubalu ureno bulie chifa kanegendeleze niyo sango mtu mtu yari mkata haa mkaka nyajito wa mkaka
1: akole
0: ajajikola neda sibu wa kwe simbo nga tude mu studio wa wabagama kutuka ame kandu wezi ti wazitukiriza nazitukiriza ngukuru mlimo gunogu marabunu ino tambula dode uo nekira wotu nipaka nigundi ya hakola wa miaka ana chijia chitia nito mlimo aguagala
1: aguagala
0: ni mtu kuwa mlimo nofuka anga nomeranga ataguagala tichiwa makuru pakana mangabampu litiza usiramu natuigina mwebi ntubinji Nabi sallallahu alayhi wa sallam fengaba siramu ya msume safe nabi tuina wa sajja banji bajja angani bambu zebi buzo na hifu tugama di babu uli zangafi wafu stuafu na chance mraba tusababu sabi Allah atusuweza kuingira jenatu mrabi na hii jaa rajulun yajio msaji yasalu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasalu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mata atakumu saa yajio msaji wana binamu gama ndi uwae utusome debi ntubi nji chino na chiri na hichi ya machu uyo tero kuogira ku chiri tuukadi hichi ya machu chichi unaku uinkomerira unaku uluri tuukadi iraba tulitegera dinti ya ulako ulugenda kutuka uba kukama ambuze chiseerecho na Qurani ya biogira kubwa ayati italiye mwezi na mbili basaba gaje saluna kanisa bakubuza na kule nkome ulituka di era Allah na amudamu kituwali ya inza kumanya luna kule ulituka ukujia kuyi na nyiriru kakati yono msaji abuza na bintubuli na kule nkome ulugenda kutuka di na binagama ndi idha dhuya atil amana abantu bali esamba kigambo kibaita bwesigwa ngo mutacha kitwala nga songa buli mtu akati wamukubideyo mukubideyo ngaba tubogere byoka aringa bachogaya na mukubideyo naba latiba chiyuja jembera abantu batambulira buli nakwasenezo nakwasenezo nakubanja na paka nakati wewe mva kumusajja nomula nakuwa paka nga nawo wajikoranga nkola iyo gobuli juwe ora sendi ebyo kuza ewe wagana nagandi izza dhuyi ati la amana ama ubwesu gwe bebuli beranga bugwe dembantu wuntu kula mubu kwa wuntu kula mubu tulagira tuwele besu gwa fantadhiri saa cheka muku uboni lobula gandi unakule nko meyalulise mbende kakati gubula ba kuntambula zotambula mwano masaka oboni tutobula hapa bula gandhi na kulusembe ta
1: kulusembe ta nae mbila feneji tupadimu ima vigao
0: yes
1: mungu ya sasi di usasi zaka kuba ni kato nyenu inga ukulajana kuba di kuunji
0: tuwala bandi o na kulenko me lusembe oboni tono bula buna ukumpi bula bisebu wedeyo tusika zabu li obu nene obu nene utani nabaku jeni obu nene obu tono buno kakati umsaji ambuza wakaifa idha atu abafi uwezi gobo tulibera tubusudde tutya mbujitubi ya leta anti uwezi gwa mujia kuba mbufuddeko ya gamba anti idha usida l'amru ligairi ahlihi fantadhiri saa bebali uomuntu omulimonga siya asani lo gukola bebali uomukulembezo omutunga siya asani lo kulembera abantu kika muku uboni ubula gandu na kulenko melulisembede mimo vila kuchaliwa mwini mwagandia baya eti tuwa alironze gundi ya msaji yone yali mwe mpeke ya bale nende hatubulida katituina uinzo kukira kuba saji ya bakulu kuchalu ya msaji yoyo amanyia chalu kino anachila chili majority ya bakulu kati hatubulida mulina miaka jafu mwaga nyokufa
1: atena bachogira nyo
0: bachogira nyo hakati ugendo kumaliriza nga muwa do mtu atata sana kubakule embera kika muku ubone wana kule nkomero kubakula chiku kujao wesigwa mwole kawati umusaji omkuru ategere nsonga awanga demiaka manichi na manichi li no wivu mwivu ni mujia mwleto umkuru atainachi amanyi kubanga munga ni feba anji fenebali techi domba natujia kuchua buwi katulimbia kurona chintu echo tichiba chitufu na hivu bango chidabi ya wantu

0: manya anti nakuruwe nkomerero wemu kubonera bona kuruwe nkomerero okulaga anti lusembedde obwesigwa buno era buli mbintu bingi buli ne munkiiko zetutuulamu enkiiko zetutuulamu nazo mbaka sallallahu alaihi wasallam tugambe mberanga munkiiko nga zakyama togezanga ko kufulumya ekyama ekyo nga anaafulumya ekyama si yakifulumiza era ndo zenkiiko ziwe ne bagamba nti nga gavumenti bwetula enkiiko zaayo ebeerawo n'omwogezi bwemala okuteesa bateesezanga bamugamba nti bino byeboyogera niyo olwaleero muyinza okubeera mu lukiiko nga muteesa twajjirwa amasimu gano olinga yeefudde
1: alibize kusimu kumba alikodinga
0: ali nga byalikodinga bigenda butereevu gwomuteesaako mwina meneja gwomwagala okugoba mwina gundi gwe naye buli muntu aleeta ensonga n'amuweereza buli kintu obeera ngaoli mutuluba eryo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwogerako ebigambo ebitali birungi omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha haddatha rajulun rajulan bihadithin thumma iltafata fahuwa amana bwemubeera nga mwogedde emboozi nze naawe nitwogera emboozi betumala netwawukana bamumaze kufuuka bwesigwa katofulumayo nogamba nti mwatu tubalese akayemba awo naye twogedde kugundi ne bwetu batwogedde bwe ne bwe tuti ng'ebadde emboozi muli ku siriyasi ku bintu tokkirizibwa kukyogera kakati kifaanana kitya bano abakozesa amasimu gano mba mukyateesa ng'onayogera bino oli ayogera biri ebyo byonna tibyetaaga kwogera n'olwekyo tukuume obuntu bulamu n'ekigambo bwesigwa omuntu ayinza n'okukuyita nakubuulya ebyama bye byonna ng'akuyita munno ayina ogenda owomuntu omulamugandimanaye sigeyabugeya omanyi gundi oyo ekiri mumakaage si kyangu mukazi yakozebwa ati abaana bakozebwa bati nga musajja akuise akubuuliddemu muwa amagezi avuunuka atya ebizibu ebyo ate gwowooza sigeya bugeya tomaze okugeya oba omaze ebyo byonna tebikkirizibwa n'ebintu ebirala ebibatugaana okwogerako mayajiri baina zaujain fi lbeit byebintu ebikolebwa abafumba ababiri mu maka abafubuka bagenda bewaana bwemmere okankola bwenti n'omukazi nayogera gyayogera nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ebintu ebisi bituufu bwolaba ng'omuntu ayogedde ebikwata ku mukazi we mukazi wange afaanana bwati n'omukazi nayogera mukazi afaanana bwati baze afaanana bwati babeeranga shaitwani eziwali mu stenseni neyeyambula neyegatta ne shaitwani enkazi ebintu ebikolebwa mu maka bibeera amaana omusajja alina okubisirikira n'omukyala n'abisirikira era bw'oba otunudde mu bitabo by'abayivu waliwo dokitoori omu yawandiika ekitabo kye n'ateekamu ekigambo ky'omusajja omurooma kubajjukira mu biseera ebikadde ebyo empaya zaabeerangawo bbiri ey'abarooma n'eya paris obaana abakadi betuyita abairaani kaakati omusajja omu omurooma yali alina omukyala nga mulungi nnyo era ngaayaniriza bulungi abagenyi nga musanyufu nnyo buli ejjo waka ayita kuli kyayi tamumulesa mmere tagimulesa naye olunaku olumu abasajja bagenda okukyala ewuwe bamusajja bamusanga aliyeko waka bambuza kiki ti omukazi namutalasi okutalaka kyeki aba takimanyi
1: kwekumuta
0: kati omukazi omuntu mulamu amanyi okwaniriza abagenyi abebweru nga abalaga essanyu epitirivu nabagamba nti abayitale basinga okukola engatto basimanyi oba kyo kimanyi omuntu ayinza okukulaba nga oyambadde engatto sayizi eyiyo nga mubutuufu sayizi ziri ana mu bbiri kanjogere sayizi yange naye noyambala sayizi ana
1: nekunyiga
0: yababuuza nti sayizi ana engatto ebyo benyiga nyiga naani
1: enyiga nzika
0: tiyayogera byamabi teyayogera byamabi kikyamu nnyo okwogera ebyama byowaka omukazi nebwe obwanga omutalasi sirikira ebyamabyo gwe omukazi nebyebanga ebigambo obufumbo buganye leka kudda mu lujja afaanana bwati afaanana bwati mmaze ebbanga nga tusula ku kiwempe twasanga bako tuti ebyo byonna biba
1: tebigasa
0: otyo mbeeranga omusajja ono omurooma eyagamba nti engatto etakutuuka ojambala n'otambula naye gwe oba omanyi ekikuli mu kigere yabuuza nti enyiga bameka enyiga omu omukyala abadde asinga kubonyaabonyanze muba abadde abasanyukira naye abadde asinga kubonyaabonyanze ebyama byange sijja kubyogera katina fubitu alikozi agugaba amana kusiri kile biyama biwaka nechisige mbira yodara biyabitele sabantu bibatua mtu akuwe bintu binagandi binti rekele pera mwesimbu umudize bintu bingewe biyabikuwa waduwa na abantu bibatu gamba na basaji abakulu basaji wa mkule ili nyali genze abantu bamutere sanga sente beduwa papala luaru kumi ngabu warumu waluaru kumi ngabu wazinga ngabu wazikudiza ngatai za gama anti sirina munyo kanzi jeo mifoche kumietano yaleta kumietano kamu
1: kekute
0: nazao waluaru kumi lukumi nganecho na chachitia kakati gubuli kiba kuteresa toku watu wanaso yine kanzi yomu doizo no kujambala ekitali kitufu elola wa nabi sallallahu alaihi wasallam yaringa ba mugoba mmaka aba sajabo mmaka ba mteresa ebintu byabwe gubateresanga ebintu kwe yali omwesimbu nga batu ayogera babegeri ayogera amazima omwesimbu nebu yali asenguka tiyamara gaduka na gandia angaba yafunye kizibu ngeze wabula yagamba muganda wa alibu na abi talib sigara mmaka ngechigendele wechikulu echimu kubyo kuzayo bya bintu biteresa byabantu bemmaka kakati mumwanene walwo utawalwa no nsamu omwenda nzisaliwa ngo bakugobane mundu yo juli eduka no jukire bitereso erago ufa kupula mubo ne omuntu omwe simbo abijukira wakira ina na ayafu na wabikweka mu kifo kyo gamanti aduke budusi era nzijukiza abantu bonna abawereddwe bitereso nti muandike kubiterese bitomanya Allah lwa kujula
1: kino kya gundi
0: abana bajja kujja mu kisenge kibaita ganda lya sajja bibasangaye basanze bagandi abino bina bya muzeyi nedda mugeze ko kuandike ekintu obatu kitadde mu kiramu kyo kiwandi.

0: zaitenda mnanaka umoze mnana netenda mtanaka umoze tano ye radio budu radio muntu wabulijo nyongiro kubo zako goina aje kumide kumkasera kanone mganti mnango kula chama nyo okubira ngu uliriza radio budu radio muntu wabulijo kade kamera ka club yona nge Sylvia Sabrina Monday to Friday sazibeda mkaga nida chikatano mpaka samsamu zinyini nimbira nga mkwerekereza weto program the mix ne DJ Melo Pro nabiranga kongreyo ni inteka tekeyo katusika na kaklabio kakutusiwa kuwa nafwa wa Star Timers hapa gamba anti Star Timers game ka agawa sambi ba mchasinzo kuwe nanga mogo vede na mbulaya iranga game ka agalijes zenjaul iranga bagamba anti atusiwa lije kwangria Spain yoko nteko jibaita Spanish Liga German Bundesliga Clubao Kapu kusane liji afie Uganda ya Star Timers Uganda Premier League oja kuwe nanga te ojo tamulirongo tadeko sanyuka primo bagamba anti okutandika dana una kolencha walio kempire jigendo ukubera nga jiza nyibwa elato suwa game egendo ukubera nga zanyibwa makatika club ya Vipers ne club ya Ntonga Saze game weo jakubera nga ujifunda butile vukusanyuka prime techa kweta agisa kuva jovu dewa kuva masaka agenda kubera nga toti indiga gendo osobolo ukubera nga ufune mipira jona baga mati osobolo ukubera nga wefunia decoder ya Star Timers no osobolo ukubera nga ufune mipira jona okuva kumulijia zezenjolo ataba gamba ntinga season ya katandika ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambo backward discount oja kuwenanga wefunida antena decoder kumitualo esatu joka atenge jira kono mwezi mulamba ogo werere chogendo kuwenango okola mkasera kanoduka munambiro ogende kutabili ya Star Timers kulio kompio wagaiba kwe decoder yoba secho za uja decoder ya Star Timers subolo kuwenango nyumi rente kateka zona angawe zitambula mkasera kano kufako mulijia zezenjol angugambia nti baina Spanish ya liga baina German Bundesliga baina Clubao Cup kosani liji ya fia Uganda yoko ntiko ya Star Timers Uganda Premier League na yo oja kubera nga te ojifuni radala abolo njingo mazo kubera nga wefuni na dikoda ya Star Timers onako uluwa lero amonteka tekeni ya klabu yo anjagade togere ku klabu ya Hibernian okusoke da klabu eno jetugendo kwena nga togera kona kuruwalire vira kumugwangiri ya Scotland sangu ya mchibuga chibaita Edinburgh okuva kumugwangiri yunga mkasira kane wenjogerera zuzu mbira mulije gwangiri ya Scotland yoko ntiko jibaita Scottish Premiership edanga season yeno ya bili ya mkagabili ya bili musambu ya season ya klabu ni chukumi mwatano uchange etani kibu wawo edanga ya season ya klabu eno yomwende yomudini ngano angabazo zumbira mchibu inja echo kunti konja gade togere ku club eno rensonga nti mabega kao omutende si yali akwasiganye minimu ku club eno musajja gubaita David Gray yakwatibwa ku nkona erango musajja gubaita David Gray musajja amunanso gangali ya Scotland aine miaka 38 job kulu yazanya ka kapira nga azanya ngo muzibizera yasambira ku matimu za Genjol ne club ya Hibani yani yenyini okugenda okubatendeka kilabu eno yali agitegeera bulungi obuvono obuddo olw'ensonga nti yali abasambiddeko akapiira okuva mwaka gwa 2014 mpaka mwaka gwa 2021 yabasambira empya gya 2016 n'abatebera goals ali musanve zaliji then obutendesi abagenda okumutwala asigamba nti yali asangiddwa nti ng'alina obumanyirivu obulyawo olw'ensonga nti we yali atandika obutendesi yabutandikira ku club eno ng'omutendesi ow'akaseera obuseera gwali mwaka gwa 2021 ne 2022 yabatendekako ng'omutendesi ow'akaseera obuseera ne mwaka gwa 2023 then gwali mwaka gwa 2024 lwe basalawo okubeera ng'ate bamuwa omulimu obutongole ogezaako okubeera ng'akwasaganya emirimu ku club eno era abajjukira obulungi omutendesi ono bamuwa omulimu obujjuvu enakuzomeza 14 mwezi gw'okutaano mwaka gwa 2024 mpaka enakuzomeza mwezi nga 11 mwezi gw'omwenda omwaka gwa 2026 lwebamukwatidde ku nkona eranga yagenze okwena nga ava ku club eno yabadde yakabatene kempira 19 nga bawangulidde kempira na mwena nga drones empira 3 nga akubiddwa emipira 3-5 na yenga ebimu kwebyo ebyamujjisizaawo kwe kubeera nga mu butuufu w'otunuulira season yano ensonga tezindaba kubeera nga zitambula bulungi yadde n'akamu n'akeddagala ku club eno yagenze okubeera ng'avaawo nga ku kimeeza yabalese mu kifo eky'omwenda nga bayina points 6 kwajja empiira 6 ajjadde bakazanyako sofa abadde bangudeko empiira gibadde 2 nga tebannadrenga game yonna nga bakubiddwa empiira gibadde 4 nga batibe goals badde 7 nga bateeddwamu goals zibadde 10 kitegeeza nti n'engeri gyadde bakonsidinga mukama goolo ebadde waguru orensonga nti mukasera kano babanji wa goals ili sato agamu kwa gama timu za gubari waguru ye club ya St. Johnstone abari mfecho msamba ina points zuri msamga be mpira mkaga jibaka zanya kosofa abangu deke mpira jiri ya biri bado nzo mpira gurigumo baku idwe mpira jiri ya sato batwe goals ili munana batwe goals ili mwenda then club ya Aberdeen abari mfecho mnana baina points zuri msamga botu mpira mkaga jibaka zanya kosofa abangu deke mpira jiri ya biri bado nzo mpira gurigumo baku bidua mpira jiri ya sato batwe goals ili mkaga batwe goals ili msamga wotu nuri la club when jimu kweje mpira jibaka losing again jibaso kina dalo kuwera nga baza nye ya liji yaje na kuzo mwezi alibiri ya mwezi gomneno makagwa biri ya biri mkaga basika na club ya Motherwell neba kwa goza alibiri kwemu mipira jadaka webiri ibaso bolo kuwera nga baju wangula na kuzo mwezi alimendo mwezi gomneno makagwa biri ya biri mkaga basika na club ya Rangers neba jukuwa ne goza alibiri kwemu nga gozi ebiri zebafuna omusambio yugwaita Josh Campbell ya bati wila kugol mudachi kia kumine biri ya liya penalty then omusambio yugwaita Callum Wright anina bati wila kugol mudachi chikia chena mwesatu then game eyeda kao basi nkana club ya Dandi nebaju kwa goals alibiri kuwerele then watu mpire satu jadu basembi ukwere nga basa nyamuliji jondaba adeba kubidua basi nkana club ya Hatse na kuzumwe zari satu mwezo gomene umakagwa biri ya biri mkaga neba kakanako neba kwa ni goals zari satu kwemo basi nkana club ya St. Johnstone neba kwa goals alibiri kwemo basi nkana ni club ya Kilmarnock na kuzumwe zari kuminachano mwezo gomene umakagwa biri ya biri mkaga niyo neba kakanako neba team club telefu ne goal ya liyemu kuwerele ye club eno chongero kula ganti bibadde tebinaba kubera ngate bitambula bulonji ya denaka munake dagala ku club eno na yenga wotunulira omutenda sogo baita David Gray oyinzo gamanti si yabadde omutenda somo byennyo anadala ku club eno kubanga eno yebadde nga season eyokusatu enamba nga atende ka club eno ayegata ku club eno atudayo kema bige yali season ya 2023-2024 ebimu kweri ebyasinga okutawanya club eno jukiranti abaina uko mtende soyo gubaita Lee Johnson ambake na kuzume zari yabili msavu mwezo gomne nande wa mkwata kukona ni baita uko msajon gubaita David Gray okubela uko ngo mtende soyo waka soro usera vena yena avau ni baita mtende soyo gubaita Nick ila season ya gendo okubela nga atie kume kerezo wanga club en basu wala okubela nga basu gala bile kumide mchubi nje choko ntiko bama ya mfechele chomne nane point zari nda mkaga nge mpira satumwe munaana jibaza nja season yeyo bangu lake mpia jari kumina gumbadu nge mpia jari kumine sato baku mpira jari kuminena abati wa goals zari atano mobili abati wa mgoals zari atano mwenda then season ya bili ya bili mwenda bili ya bili mwetan ya season ya ya soka nga atende ka club eno ngomu tende so mjivu ila season ya mliji tuwala ba club yone ya Hibernian gega mkwa gama team agasu bolo kupena nga teka ukufuga nyo kwa mani nga kuchimeza abasu bolo kupena nga ten bateka uko mtindo gwali ogwenjol bamu ya mfechari ya choku satune points zari ya tano munana nge mipira satumuwa munana jibaza nye jali iji bangu lake mpia jali kumine tano badu nge mpia jali kumine satu baku we mpira jali kumi bate wa goals zari nkaga mubiri bate wa mgoals zari ta ata nunga gamu kwa gama timu za gabali wa guru osuwa kwenye ngegea ku club ya Saltike baku limbele chimeza ne points zari chena mubiri nga bempira satumuwa munana jibaza nye bangu lake mpia jali abili mwenda badu nge tano baku we mpira jali ena bate wa goals za chukumi kumina biri batu wango zari ya biri mkaga then club ya Rangers bebama ni fechari ya choku biri ne point zari nsavu mutano beto club en nibama ni fechari ya choku satu edanga watu ya season ye jimu kweji mpia jibalo uzinga basi nkana club ya Saltiki neba kwa goza li satu kwemu club ya Aberdeen neba kwa gole remu kuwerere basi nkana Saltiki neba kwa goza li satu kwemu basi nkana club ya Dandi neba kwa goza li nya kwemu basi nkana club ya St. Mirreni neba kwa goza li biri kwemu basi nkana club ya Rangers neba kwa gole remu kuwerere club ya Mother Well ya bakwa goza ribiri kwe mko sani club ya Dandi anenga season ya gendo kwena nge kume kirezi banga ye mkwezo team zasu uro kwena nga ziteka uko mtindo gwenjalo in fact baina mchikope checha sko chikapu basu uro kwena nga te baku makumutindo kwa kota finals atenge chikope checha liji kapu baku makumutendira ogwali ugwa second round kati season ya gwa ya bidi ya urimu entano bidi ya bidi mkaka yali season ya yoku biringa atenika club eno era muliji biyagaza baga zako kwena nga te bateka uko vuga nyira season ya gendo kwena kwenange ukome kirezo banga kuchimeza basu uro kwenanga te bamu nefechari choku tano bayi ni mchikope checha Scottish Cup bamu nefechari choku na ni mchikope checha League Cup bakuma kumutende dogo ogwali ogwa quarter finals yes vyo nda badu bagaza kukwenanga babikula na yenga wetudeo netuwebuza yes team bagaza kukwenanga bavu ganyamuliji na ye at the end of the day tugenda kubuza bichi bia wangu lide club weno mbutufu angogeza kukwenangu obino nyanga tobiraba atengo subina nti abagaziwa club wen baine nyonta etagambi korenso nganti nechikope challenge basi mbo kwenanga batitwale yali season ya tano mugu maa tano mwebili watu ya chikope checha Scottish Cup basi mbo titwale yali season ya bili kwenye tano bili kwenye mkaga then Scottish League Cup basi mbo kutwale chikope cho yali season ya bili mkaga bili msambo gendo kutu yanga club wen mbutufu baine nyonta beta go kwenanga te ba wangula ya kantuko na baganzo club wango mtendo soe kwa David Gray osanga taina wa ajagenda kube nanga batusa ni basalao ni bagamba bulichimutu bade tuchiraba na yevi yoku wangula tetubiraba o kwekusara o kube nanga temu bamu kute kukona katulinze tulabe ni agendo kube nanga ja o kumudila mubigere elachi yecha agendo kube nanga jana cho anasoro kube nanga yamba club en sezon ya gendo kube nanga kume kerezi manga gega mkwa gama timu agagendo kube nanga gavuganya obo kube nanga bafa yunga baina kiba wangu de inze nawe Silvia Sabrina Gemanya oraka desigena kube nanga suka kwa wano tusodo kube nanga chogela ku club wayo ajibaita hibandi yani okuva ku mugwange lya Scotland nze kwagaliza amuri ya GHM sana malonji tova radio would do radio montu owabuli jo bye bye
1: kirabu yo iyi bade kirabu yo mupogo mza mix wamune sometimes enjoy digital life esawa wana ku radio would do. Esawa, zidi musamfezo omutundu, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuhuliriza Radio Buddu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Gw'omusadde wenna alina omwana wo ow'obuwala ng'aweza emyaka omwenda, okubirizibwa okutwala omwana wo mu ddwaliro agemebwe kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kino kimuyambe obutakwatibwa kansa oyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Abakazire health products bongedwa kulongosa Kazire diet aloe green tea drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba obutafali bomu bilyo kunywera nokuongera ku immunity yo bongedemu nebirungo ebyenjawulo muri Prunus Africana intercessor sour soup ekitaferi era ngabiyamba okuziyiza endwadde nga kokolo ne sukari ngabigendereddwa mu kuyamba okuwagira obulamu bulungi nokunyweza obusobozi bw'omubiri okwekuuma funa Kazire diet aloe green tea drink ku shillings 12 zoka okuva ku kalio na hoba mu supermarket ekuliranye kuba simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri Kazire diet aloe green tea drink kudwa bulamu bulungi.

0: katika katwa juka nye waduonga radio budwe tandika waduoli nemi ya kemeka wazali wa weri ya bafe ujuhuli niza kumala banga chi ulinabiyo manyera vya jukira murugendo lwa radio budwe miaka bilimwe tano
1: katibuli lwa sande okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program tujuka nye miaka bilimwe tano ja radio budwe ulinaba mwa balikaba kwa ziba radio budwe
0: abalanga na yo naba ntuwa bensa unga mubitundu vya fe
1: wamuna haba uliriza bolu lango ngabatu tutulida kwebio biba jukira elabia bamanyi mubange liye miaka bilimwe mwetano eja radio budu
2: wali huo msaji anga msoga nga kuba anga masimu haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
1: tuwejuka nye
2: umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati katinotu kano kuba nga ukula nga weya mbude chitetei nga mundu utade muka vest kusubulu kuhone bugu mga temulika esi ningu ukula nga uli msanyufu
1: tuwejuka nye miaka bidi mwetano eja radio budu
3: kata ndika nga ukuliza obledio nga tuli miaka anga msambu mna ndo kuri ya radio budu ndo kuri la kuriko akasajia kiba itanga kadoma
0: tuwejuka nye tuguwa mtuwejuka nye tuwejuka nye wana ku radio budu radio yomu tuwa wabuli jo
4: chino ni mbelezi chazanga chino ni mbelezi
5: ya chonde mbalala ya chonde mbalala malayo ya ina
4: yangu mama jangtura wano
6: abangi kumu wani avuga
0: ono ya avuga nze ni kota kita
6: nina dilu kapiata teba anga wu
4: wanji
6: bani abantu muli muba vili ba satuba na bali mukaga
4: mbuna muwa mutura tu
6: aa muba yuwabo na nze nina dilu webaru kila wu sawe no ipa
1: na eba ne tuliku chiwasha mutu kuwala kuwa kumacha tutunde wano ati
6: bani saka na kunde kamida derevu
4: wanji
6: dilu njireke
4: a dilu tajikuwa
0: dilu tujaga
6: ati mungia sama tu mukaya na mukaya
4: nyo andyo no mukazi
6: kakati dilu jendese ikenda kuba jamu wafu abantu muba vili ba satu bana muba yuwe muba yuwe
4: ndeyo lese mulimo
6: ndeso mulimo kakati echibitu mwalibu chuli deko
0: echale diobudu
6: echale diobudu kati chemba gamba jagale moto keno njibuki nze njibuki nze ka 13 December etu ala abantu bange mchibitu eto chue deko
0: takso ojagala leo
4: ojagala 13
6: mbagambia nje echibitu chadi
0: nga 13 December
6: anje lalu enjetaga kwa juwaga nje gwe delevo
4: yenze delevo
6: soko ingiroge ndeku steri njo testing ile movu katulaboba na muburungi inga kuwa chera mika kungurunga sikeri katulaba ganenga 13
4: mzee soko leka soko
6: ndi soko dilwe we danti
4: hati katiba na tebo tugambio kuiwa urachi tubaiye
6: hati mubaiye nte chena mwenga te wali ampo ganira uwa nje agwe tonku wata jaka kwende tonku wata jaka jaku kuwa gwe
4: mzee jaku
6: zeto mani ndi muntu wano nesi muntu
7: chimbitu chabe bia kubwa 25 yoga yoga
0: tulungi msawe yokubidi ya program chakaza anti twa jagwa stress esawe yokubidi ya program chakaza wanokredi obuddo

0: Devuno.
1: Anti kati engeri jeridi ewala. Mbubasa lao bakolera malwalira amalalanga ho Fort Portal.
0: Ate kati baba sasulanga bakozi bedwalo lye hoima, not so?
1: Eh.
0: Kati ate Fort
1: bakolera. Wadengo bwujanja babwera mudala kubanga gogwe baagala gali kumpi.
0: Ehe.
1: Era mbuno embera yeri ya bee mintu biyaba sobera ya bee hii bali wala katichebakula ni waga maneda fetugenda kulonda kama luwa liro waliwo jinja waliwo mbale waliwo soroti
0: ya tujua kugende
1: katujira tujanja bile yondabi robo chari mu government na yengo msala kujire yeri atene eno joze government yeteka yaba sawo bema nyinti ya obama la mweli duwa liro tukamanyene moro tunayeko lechi
0: efune
1: tebali nyayo
0: eba nange
1: ya okusinzira kuwakulira ate aba kozi kudwa ilo linele moloto amanyidwa nga sala kabasindi ategezeza nti gamazima tetuina na fecha kola abamu bagenda mu Fort Portal referral hospital jebali
0: ya
1: wafe ne bagana yo mbo wala nnyo nenga ate jebadde balina okubeera nga bakolera era ababaka bamugambye nti soko otuweli sti tumanya ababaka abakozi abaine gume mwaba ababaka omubadde Gilbert Olanya onuna yachikira clerk ya Maserenge tamuli chikole gwango olukulu in fact atusena okuleta ekiteeso nagamba nti tuise ekiteeso nga tukole ekiragiro ngaffe alipota jituba tukola ngaffe ababaka abatulaka chiko kano tulage nti ababaka abantu banona gundi olukalwe bagenda okuleta abagano gende moloto baba je ku peroro ya government kubanga government ebesa sula ampewo we wawo proso okola na ye jo okolera
0: sije nkusasulira
1: sije okusasulirwa necho kubiri wali aba ino okolera yo
0: obana ba ino okolera yo nabo bagano genda yo
1: na ye ripoti yetena ba kulabika na ye je ye moloto
0: na ye kawano babera wetago kujibwa kulukalalu abantu abasasulwa na ndalanga basasulirwa moloto
1: bini choku hili bobango okoze mbo ya gala kukena ku government payroll luacho gana jiba kusindi so gomanya abantu abagala okola nga abasawo
0: ala wiko bali miaka juu mwole
1: atenga baba sindi seyo miaka esatu kale umunja uliriza kiriza katusoke tugende kwa chitunze gomba betuvayo tugenda kweyongera ne whatever day atenga tuina ne mbozi ya fe eyenja ulonga tumaliriza
2: Aguge mauli la gafa mu parliament yo wana mu program whatever day nga gabate ka kutusibwako premier distillers abakolede cho kunywa chipya nkolomboka alcoholic kombucha drink echo kunywa chilimu edekende atenga mu abasajja chilimu chama cha fe wefunira kati nkolomboka alcoholic kombucha drink okuva mu bala supermarket obeduke eri kulyo kumpi umwenge tikukirizibwe lyoyo atanaweza miaka 18 tukunda tuluguma tukunda tuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na

Nakutusa kati chali chizibuka kasaba kiriza bakatoliki mu Uganda na yemu siyo nan Reverend Father Dr. James Kabuye omukwabo abade bachasinzo okuyiye nyimba za ekereziya ziyimbibwa mu misa ne mukutendereza buli olucha nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno era buli yefumitiriza ku nyimba ze achuliranga lugero.

0: nendala mpitirivu akatabo ka MT o nyimbe singamu zize ate nendala ze abantu ze basinga okuyimba mu bivulu byennyimba buli agalo okuwangula ekivulu obokola obulungi wesanga ng'olina okunoonyayo oluyimba lwa Father Kabuye.
1: Yabose abayimbi bangi bayize ennyimba z'ekereziya naye kyanjawulo ki ekiri mu nnyimba z'omugenzi wa Grandfather Dr. Kabuye?
0: Mu kumutuukira ng'omuntu nadde basobola okumutuukirako, Father Kabuye abadde mwangu nnyo nga mwetowaze ate nga ekitone ekyakigaba watali wadde bukwakkulizo, Katonda ekyo kye yamuwa nga akigaba watali wadde bukwakkulizo ate ng'alina obwangu mu kuyiiya. Tusaba atendesa abayiiya abamu batwala kadde naye Father Kabuye abadde mwangu nnyo mu kuyiiya. Naddala adde balina emikolo egy'enjawulo nga baweetaaga oluyimba nti luno lwa mukolo oba tulina kijaguzo, awaali wennyini waatandikira ng'awandiika ng'akonakona mu kunnanga ng'oluyimba lumaliriza ng'alukuwa. Abadde mwangu ate ng'atuukirikika nga mwetowaze wadde ng'abadde wa kitone kya waggulu bwe kityo. Ebyentendeza by'ekereziya ekisooka kya byonna, Father Kabuye yadde yayimbye ennyimba nga naawe osobola okwetabamu, osobola okwetaba ne kwaya. Kati oluyimba bateekamu ebirabo ne bagamba nti ayi Mukama Katonda waffe. Ky'ogenda okulaba ng'ekibiina kyonna kiyimba kati embeera eya buli muntu okwetabamu abadde agifaako, ky'obola abadde ayiya amaloboozi amangu naye nga manyuvu nga malungi nga gasobola okugyamu ekyo ekereziya kyalubirira nti bwe tujja okugeza nga mu misa ffenna twetaba wamu, buli omu abadde asobola okuyimba nti katusanyuke ffenna. Oliranga ekibiina kyonna kiyingira buyingizi ne kiyimba wamu ne kwaya ate ne tusobola okutendereza awamu.
1: Ampulitiza omuziranga eyoro wakuziika olunaku lw'enkya era ng'ennyimba z'ekereziya ziyayiiya eziyimbibwa mu kufa ne mu kuziika okulina luno mbena lw'emusinga okumanya kya nnaku nti ze zigenda okuyimbibwa ng'aziika olunaku olw'enkya.
0: Muze okuziika fenna ze tutera okuyimba.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere.
1: Kakati ngabu obira bantu byonna byannaku sucha ina chakola zemba densa zewo nti ente tugisale tugisale
2: sikinaku ate abantu banaalyaki
1: bekola mulumbe
2: bekola mulumbe
1: kubanga munnange onadagirani
2: kumbeera eno eriwo ennaku zino
1: omuntu okufa gutali mukolo nti mugutegekedde
2: mwagwetegekedde
1: ate wuyo yafudde accident
2: ebyakibwatukira bwe bityo
1: nze mbadde nga nti tugisale kujjako ne nankani sengaawo tubadde twogera wano ku ssimu ng'agamba nti agenda kujjayo n'ebijanjaalo kira ataano owulidde
2: ye mumanyi tatangana na bijanjaalo
1: bajja okusobola onze munnange
2: abireetere abantu bajja bbirya
1: kasite olumbe
2: abantu bajja bbirya
1: lwamuwala we ate kyayina
2: kyayina
1: ja naye kumuteeka abantu baavu bannange
2: kyayina ekyo
1: nedda teeka muluno olujja wano wansi okaku katono teeka muluno olujja tenti muziteeke wano owulidde muziteeke wano aha kakati
2: mbaddeko mu lusuku abasima nabo batandise
1: basimye gundi tennabakugira
2: ate tunaalinda bamaze kutuuka ogamba okupimako banaagaziya bugaziya naye kalibo batandike
1: kubanga bano bakulu bo bagenze ku gundi mu ddwaliro poliisi gye yatutte nankani omulambo basobole okujja nago naye mbadde nga nti basime tebategedde n'ekipimo
2: bo basime ekipimo ekyo ekisaamusaamu kaakati bwe banaleeta ekipimo ekituufu bagaziye bugaziya basange ng'omulimu ogusinga obunene gukoleddwa
1: nga tulindiridde
2: bo bagende mu maaso basime kati kino ebipimo ebituufu bwe bijja bagaziya bugaziya oba okukonfaminga nti abyebyo yakaakati okuzimba kwembagabeko bwe bamala okupima ng'entaana eweze tebazimba balinde ebipimo ebituufu bwe tumala okupima ebipimo ebituufu ne tubitereeza balyoka abazimba bazimba
1: kubanga mbadde neetaaga nti basibe mu tairos mwonna owulidde enjeru
2: esebo
1: wabeere nga walabika bulungi
2: tewali buzibu gundi zagenze okunona
1: bagenze kuzireeta babazaabo ne bagandi okusinziira ziyinza okumalawo bokisi nga nnya
2: bokisi nga nnya
1: wansi naye nokubisenge bwe wati nga nnya konze bagende bazireete
2: wewaulidde
1: ekirala olaba mu bulamu ki kinaba kigizeeko
2: ketutaddemu tiles kiba kimala
1: aŋŋamba omukolo gwonna general
2: omukolo obutebe ne tenti babireese
1: ebijira ku tenti ezo zibaleeta
2: osazeewo nti eri ente gye tuba tusala abantu bagirye
1: bagisale yate oba omwana nga afudde kati ente
2: eno ekolawo
1: oba ekola ki tunasigaza eri ento
2: emmere weeri ebisigadde bijja kuba byereeta mpola tulinde omugenzi bamuleete awo ebintu ebya tujja kuba tubitegeera mpolampola
1: mukulu waŋŋambye
2: abaamayinja n'omusenyu nabyo bagenze bireeta
1: mukulu wo aŋŋambye nti yandyagadde okuleeta nankani omuceere naye obudde
2: ate obudde bwaki
1: nze mbadde mugambye nti oba kisoboka yandiweereza ssente netubuleeno okusinga oga nti ajja nago
2: yave nagweri
1: kampala
2: budde ajja tuweereza sente fetugule wano
1: mugambye nemuga nti kansooke mbuulire ono muto waali wano nange
2: agire tugende wali tugule egundi
1: era bwomukubira omugamba nti aweereza sente tugule eno
2: abaddekiro
1: kikumi
2: tugule eno kati ajje ng'alebaaleba n'akasawo k'omuceere okuva kampala
1: wanaatuukira gufumbwa eddi
2: agerera asindike sente tugule wali kuduuka ewa sematimba
1: ayina amalala amayitirivu agatabangawokatiati
2: ebizibu ekizibu kyayina kati ayagala jje nga alebaaleba nago atuuke wano ayapaakinga emotoka nti tuguggyemu abantu nga bwebabaala bambiri
1: okufanako kulimu okwesoma
2: oyo omwana n'amafandali ayagala jje akyuke ateekeyo akabina tutugule ebuutu
1: tutikkule
2: ng'abantu balaba nti gundi ya leso mchele
1: abisipijia
2: kuna kaya mafandali gabwe gali mwagebi buga kwera ga
1: wanaku wawolide
2: agiru jagula wale wa sematimba
1: mpozi ikirara mfulide mbade simanyezi nti bate ya genda bweru
2: ibata badeo
1: katiba mfide
2: mfuko chogele kunda mfide simanyi
1: wanga umutu wabanga ya fude guru otegedi ama uli nega saa sana na ye ba ba mkubide
2: na uli de baba stela anga abiyo gedako baba stela hizo kubanga ya koze
1: kweta ago kumanya kubanga wabanga umuko otegedi yaja mumaka wanoni mwuraba Ubuta mubikira ni wankuba denti tuwa unzi bintu vya chibu watu kilo liya food accident
2: Neka elaka tigwengo omuntu omukuru
1: Hei
2: Vote eke dokole echo
1: Nzeni na mbade ngamba Ntigwe okuata gane otegedi
2: Kati baba stela, baba stela kaji
1: Aha
2: Tugere ntegere ya communicate nzoba nerida so,
1: Kuata gana ne stela umukubiri Mugere na ye Hizo kubanga taina chama
2: Taina chama
1: Uli Ngata teke dua
2: Burungi tagana
1: chatukwata kumimwa
2: galagala
1: twina chakola mwebale nteka teka mukama bwatu ya sazeo
2: wasizotya mugana ange
1: azse burungi sebo wasizotya
2: mwe tuli
1: ye
2: mujebale kyo
1: tewali nyo kya manyi
2: wali nyo kya manyi
1: wali nyo kya manyi
2: kiyongobero
1: kiyongobere byo kama ya gecho sajja yakoledde linya mu bubi owolide nti mububi na yate wakole demo erinya mukama akongera kuwe mikisa
3: amina
1: nze narude okulaba abavubuka kegubere ku mulembe gwa
3: kwe
1: twabukira aba ino mutima anga gwa yolesezza kwati kaji wategede
2: ekyo kiva mu nkuza nabi abiyeko ku mutimbagano
1: uno uyo mububi yenze kenyini
2: mukama akikubalire
3: amina
1: mukama akongere mukisa Mubana bo oina bana
3: ninayo
1: oinayo mubana bo namwateke mu mukisa
3: amina
1: wayoleseza ekitatera kulabika
2: bakadde bo jebali
3: jebali
2: kale mwatu manyi baino wa bakonyumiriza munyo
3: bai za no nabo babira byekawo ne bankubira kesimu
1: baba
3: ngabe munyo mutima ogwo
1: bebali
3: dala
1: muka mumanyi ayagala nnyo omuntu akoze sente ziba muntu uyo ze
3: kitufu
1: naye ezitalizi zo
2: ziba sizi zo
1: ziba amuna mukisa
3: era nange we nagamba nti ate sente zino sizan simanyi chiche oba nti oba zigenda kunyongera kochi nga nina nyini za afudde ne ngambo wae kasente kano kadeyo kayambe kata abasigadde abafamile
2: oli musajja nnyo
1: waliwo omuvubuka yali nga ateega ye nga ategera bukukubo okwo kwabeera bwalaba ebbaasi ezigudde emmotoka ezigudde ez'amatooke ng'abakka mu nsawo owulidde sente yali agiina era nga wamalyo naye nga bwatu bwakola
2: nga bwazifunye bwa
1: yayaziira n'abaleka awo ng'ababba
2: ate bagamba mbu abo bw'aba akukuba saaki n'ogezaako okulwanamu akulinnya mbula.

0: magwayole seza wabade murundi
1: amina
0: koza ina chiyabada gamba
2: yabada gamba
0: chine ngamba nti nchata wana na yu jakuda ya nti namuga yako mewele ilonga situna zika
1: ramu zei chiyabade ngezo kugamba wado ngambi ingate muna zika
0: ono mutabani wangu wakusatu aina mkuru wali Kampala aina ne mwanyina kati ono wakusatu nabalara nebagoberira kati na ye mwana mkuru mruja muno oya afude yabadada kuomba mwanyina kitabu yenzo ninyabu ono yabadada
1: yabadamudako
0: yada agenda kusubula nuza wabitegede kati mundanga agamba mwanyo mwale yada agenda kusubula akasa ono kiyale yesetu abazenga mulimu obukadde makumi asatu uhulipu
3: na yoli musajja nyo
0: musajja na kutidio mkama
3: mkama achukue roo mkisa
1: amina
0: kati ono nga asaba tukuateko milioni nya tuzimuwe uhulipu milioni yeze nya tuzikuate tuzimuwe mwanga na yaga anti kwa kuzile ita mutima mulungi na ita libu lungi
1: nange nine namu ya vizibwe vinsombuwa
0: ila ya badenti asoboro ukule so mutima ugwe kona aga asazi na mbu
1: bochili atengo mtu omulala asobo chikola na atazikomi yao
0: kakati mwanga kia wadaga amba na yee ni mga tuchate mampenda sinabite gira uli
3: kwa gamba yale setu musasule ko
1: aha sibwe chiri
3: walonze
1: ngabwe nachikoze mubundu
3: nensi kumya mulungi
1: nesagala kola chiri nti nabadde nsobola kuvawo nazo na ine nzi leta wadenga nange muli ninamuko sinzali obulungi
0: ebikunyiga
1: ebinyiga bingi kati chemwa
3: wachikoze mu mutima mulungi
1: mu mutima ogobwa katonda
3: ogwaga ekitegeeza nti ngatoi nacho osubira
1: kale
3: mutima omwerufu ogwa katonda
1: mukukikola kubaka
3: abantu be
1: mama one yafudde yabadde mukwano gwange nnyo nga ne family enjimanyi nachikoledde mukwano gwange nga sisobola kuvaawo na sente
3: nga toyina kyosuubira kukuwa return
1: kwe kuleta sente ezo nzikomyewo naye olwokuba nadde nsobola okula kine ngenda nazo naye kati
0: abaana abo balaba bebaana ab'omugenzi bato otegedde bakyalina olugendo lunene
3: era ffe byonna ne bwolaba tukusabira emikisa kuba tumanyi ffe tubadde tumanyi wakomezaawo sente nga tolina kyosuubira
1: naye kati nakutikaba kasente
0: kangisente
1: katono nnyo
3: buli kimu kyaggula abaana batulekedde baabo
0: bato bakuwerera bakola ki bwobalabalamu obusente era tizimala nze mbadde nsaba kankutule emboozi kuba tugenda kuteekateeka lumbi mbadde nsaba tukuwe emitwalo abiri
1: mitwalo abiri ku bukadde kati muzeeyi kube mwakafaananyi singa akasawo nagenze nako sente zonna ne mutalabako yadde ekikumi
0: omutima gwe yakuwa
3: omulungi
1: anti kyova nakikoledde mutima
3: era siima busiimi kyetuba tukuwadde
0: kati wabadde naye singa nawo
1: kambere open mukadde oyo omulaba abadde atera n'okumpa sente ez'obwere mu bulamu obwa bulijjo
3: kati olw'okubeera nti abadde akuwa n'ez'obwere
1: kiraga nti yabadde muntu mulamu nti
3: singira mutima ogwo kubanga obadde ofuna n'ebyobwere
1: muzeeyi egyo emitwalo abiri gyompa mukadde yali ampaddeko n'ataano
0: kati bwebakubuuza
1: naye nga sina kyenkoze
3: abantu bagamba
1: eziriwa kati singa saazikomezaawo singa nagenze nazo ng'omuntu omulala w'asobola okugenda nazo naye nakoze ekyobwa sseruganda
0: n'omulambo gukyali mu ddwaliro
3: sigunatuuka naweokayanira sente osaba sente
1: kati ate mmwe sente nga mwazikutte ng'omulambo gukyali
3: anti kuba zigera kulabirira abaana ba mugenzi
1: mwe mwadde muzimanyiko gye zaava
3: wazitugambye
1: nazibagambye kati sente ziri mmeka
0: zinawadde
1: emiliyoni nnyabu nnyabu ebuti
3: sente z'oyagala tukuwe zaaki
1: zange za bulonzi
3: ez'obulonzi
1: ogenda zikozesa wabula kukozesa mutima ogwo
3: bazisala
1: sina kulonda wabula kukozesa mutima guli
0: ogwobwa sseruganda
3: kubanga singa obadde ogamba nti olina ebizibu
1: oba mmwe abase n'omugenzi nga mwagala bya bugagga
3: ky'ova olaba n'emikisa gyekusabira
1: mukamabadde alina omutima mulungi
3: omukama katonda tayinza nakuwa na mikisa
1: gyesibalabanga nga mmweoguliwa
3: ogwenemikisa gyetukusabira mukama tayinzankwata
1: sente ez'omugenzi
3: kubanga omuntu omugezi omuntu ng'olina ebizibu ebikuli mu bulago
1: sibalabanga
3: mukama katonda takugulira mukisa
0: n'akutuwa n'okulaga amabujja abaana abo abenkaniddeawo gwe n'ogamba mbwera okyayagala sente
1: muzeeyi nawe

0: Charlie ku radio Buddu radio eyo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kubiranga te mujye ku middeko mwebali kubiranga te amuliriza tugenda kwegata ku rest embatide na mugema ate tulabe embera nga bwegeza ko kubiranga itambula buli jo tubirana ye kulunako lwa Friday aso tugenda kubiranga ate tumwegata ko tulabe embera nga bwinzo kubanga itambula gwe na omulunja uliriza eyo muntu wabuli jo radio Buddu amukasera kano mu nsonga zonna ngabwe zitambula gwe na awuliriza tugamba nti osobola kubiranga tobetinga na fe ngoita ku website ya fe ya www.fortibet.org nsonga zonna ano zitambuliza dala bulungi manager eyatukuba
1: gamba nti manager yatutimpula
0: aneda to kutiba singa mu atukuba nyingi ezisuka onete byatuluma muswadde muswadde muswadde kibarume
1: osigalo olina amanyi bambi
0: kibarume kubate byatuluma omanyi edanga tukyali bato nga tugamba bebe bebe bebe bebe wesi na msa kufatu uliza
1: kwa lukumpo mkisa guna ukongina kuna abantu bafeba nange ni msa nyufunyo okubala msa kono na kuluwane ongo inato mbude radio Buddu radio yu mtu wa ulijo jirispe na mkema
0: oliruda wa netu wakangeta ndiso kucha ankara nako elato gama mbwa Buddu webaji kutem
1: era mwizo kumanga temuanga la kumpulisa wana dunaye bievyo nange mkiri tenti ya kuchenza hava ya kusinze
0: restebe tuiveko sivya vitulese tetugenda bioge nako na kamu na keda gala fetu ingira weekend fengaba sivivaka papuro kufako mfoti beti kati pakeji ya fe toko na kubia Buddu viveke
1: wampo
0: ndendo wali buwede da kondala simanyi kuhuzi
1: luwani na ye anti tuine umpira kwa Chelsea so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so mga so live and play and then one will have the same take the next weekend and then it's a meaningful and you gave me a Fulham get to cut it in a much but you ekito kulekola vya ya dalabaji kubie nebaji jia mpakezi za Carabao Cup ya Manchester United ya yomu Premier League ya kawangulo mpira bumo goka season ya kabia ya chalida Fulamu mpira bundo ngezo kuja kumpira mga kumi magusiwe bagu wa mani wa gamba igenda kuwangulo mpira atenge mtundu yivili vyo kapu kumi mebagusiwe nga bagu wa klabu ya Fulamu te mtundu munana kubulichi kumi magusiwe nga gamba kia but then for goal kuba Manchester United yes gika considering a goal one thing I know is that game so jo it so kat kwate goal omtwalo bomo point komitano mbisatu set it so kubanga tuzilia mu weekend and then Arsenal actually the Brighton kwate mpira ngumbo club ya Arsenal okubanga egwangula wa the Brighton is some club ya Manchester United ki so okomi ya wa mani gegamo against the club ya Arsenal na dalanga senera visenga edi consistent mulinji a season yeno so Arsenal so kumwezi goku wangu lompidogo edi mkwangi ya Spain Barcelona na chagira club ya Barcelona na ya sukurungu jayo na wangu mwinza kula over a game weyo edi mkwangi ya Spain tuti na dina kutoka Dortmund tetusua amusi vila ko yote yesi gika na yendo uzanti ompira tusogulo kubanga tukutuma mu over and edi range tuwaka sente then mugwa gida it Rome chazza club ya Inter Milan jagene kutumpa na yo Roma ne club ya Inter denga do uzanti Inter yoyo ka esogulo kuteba so the option is on net match Inter goals over 1 point eti novenanga wezi daka sente the sport pina mipira minji nyo kwenye mipira minji nyo luo kwenye netu ine mipira minji sport bet genda ku website yafe
0: Obaye boboje nuzemba mukama wao.
1: Uli mukama wangi na yeye abantu mbategeza nti tujja.
0: Era boboje no manya hey ja kujira tu.
1: Era basa baba kuume mirembe. Agudo mpira.
0: Gwe kyobo manya.
1: Basa baba kuume mirembe mpira kwa mire muwagizi wa gombo muwagizi wa mpira. Mpira guwangule.
0: Waluwe chiwandi kwa chemu wandi se ningamba ateka ti mwemu watandi so kutia
1: wanji
0: chiwandi kwa chemu wandi so chigenze mengo ningamba ateka ti balisti vipatandi so kutia
1: umanye chiwandi muka watari mwendo negwe kakasa ero kusenze ya kuredi ye nene rupido kubdu amandu kusabu wakubilize au kuwondi omu mubile embe
0: gwechobo umanya
1: awe mbeda yone ya fujo wapida ila gugwe
0: Resto era wakatudemu kapila ka Chelsea. Kale nembera wetu vetambla. Embera wetu vetambla. Ngini ya masembe. Wandizeko wano. Embera wetu vetambla ku radio bodo kore. Radio iyo muntu wabili jo mwebali nyo mwebali lidala. Mwebali kuiranga temu jeku mideko mwebali kuiranga temu uliniza. Mwabili kuilanga tenso nga muzitambuli za dalaburu unje. Kali notukumi unechitundwe choku vili inga wichigendo kuilanga techitambula. Na dalamu divali no club ya wanafaba Aston Villa baba club ya Brentford. Baba deba ino muntu guba tegudewa no club ya Brentford. Baba deba gala kutegula goal. Nebio nakatonda atasi za bivye. Ye club ya wanafi aba Brentford. Nga wegendo kuilanga te etambu zensonga. Dachika zozi limu nane zaka itakusawa etane zechilo tu ingide chitundu echeo kubiri echendibe nungawiri mkubiranga te etambula kari nonyongiro kujukiza kuko mtibana faba baku wagana na traders abasangwa mchibuge eche masaka wali kubati street bibate gira chuka buka buka bibate gira chosoburu kubiranga to yambala mukasera kano iranja kukutegeza kuko ntibaba tu sakevi yambalo vya wagore wamuno kubambaza batu ndama suti ya gomu lembe agawe doburunji empale za jean empale za kachi empale za t-shirts rather batu na t-shirts yogira kukanzu kaunda suits wamune empale za gento wamune empale za gento kali nujangu wali kukwagana traders osumulu kwiranga to biefunira banano batu ndenga to enunji okuzama eziva mawanga agaba ambazi jangu osumulu kwiranga te wama gozifinia dalaburunji airanga baina canvas baina engatezo musonso kali noziva mwanga ngatake bufalansa binebe noja kuiranga te wamenso nga uzitambulisa daburunje njago kutegeza kukunti batunda ne proti batunda ne proti ukwetu la masaka nebitundu bye gwanga byo na ebye nja uro kali no kuagana traders ogena baku bila kusimu noti msambu nyanya noti msambu nyanya asatu mwenda msambu mutanu chinana muemu noti msambu nyanya asatu mwenda msambu mutanu chinana muemu wanoti msambu msambu biri asatu munana atanu munya msambu msambu ensonga zona ojakwira ngate wamozitambuliza dalaburunje klabu ya Chelsea bageza kukubanga watenka nyabado msambia nukubaita abado msambuwe zefofana ya gendo kupiranga taka skediba watimi ya banafa ba Chelsea mbiranga bageza kukubiranga itambula ye msambuwe zefofana nanyi kwa mpira bageza kukubanga watenka nya ama klabu ya banafa ba Chelsea neguja baguja wa klabu ya Brentford baguja wa klabu ya Brentford neguja wa Emi Martinez nanyi gediba tasula era sudde busuzi nekuja ne litafunye watimi ya Chelsea Granite ye musambi fofana na gusula no nekuja kusanga wanseno bagwadde ko musambi afunye watimi ya Chelsea ulire omuggo munda nekuja ni asabula passe mabega una yagala kuba abaddo musambi club eno ya Brentford matadde wo mpira gwise obese abaddo musambi ogubaita Mikel Damsgaard abaddo musambi Mikel Damsgaard ku radio bodo ko